pamilya natin, proporsyon natin, ang mga paulakyaya sa telebisyon o radio, at yung mga ginagamit natin, amen, provision sa prayer.

natin at higit sa lahat yung kalayaan ng barangay natin at pagpapangunang Pilipinas.

0: yung pakilagay niyo sa login niyo. Kasi meron ang sabi gagawin. Lagi
1: niyo sa login lang ka. Kung AM or PM kayo, kumakalin.
2: Thank you.